mangkat estoke cawe sing marahi ndase gedhe kok nek ora disengko ora metu. Ayo do mangkat cah, ayo do mateni Pandhawa. Ya, mateni Pandhawa. Mbak Yai ramane sing apik. Kendange cai pang kuwi muni.

0: nganti entek napase. Penak mandeg kaya wong ndroncong. Ya yo. Ambe napas. Ngono nyerot sik.
1: Iya. Yeah.